Aslında ki pizza fart sindong ang ashira ki manani tiamern ayeri kanadan ba ang ashitse.